Tichemere hizolumineze chinanyipoja kuti zonene chikaya. Ife ngonda rati Musambiki tumbangana kuti tisapata basa ime Musatunisa. Apa tukuchemera tubaya mzoni chikaya. Pano tukuchita pungwe kuperekezani. Kutari duzi na imwe. Tukufa kuti anzatu anango aliku provincia Sofala, Zambezia, Manika, Malawi, Zimbabwe, Zambia. Alikutiva pakubukira pa michini ya nzeru, pakubukira pa internet, kubukira luso itwa ida kazikiswa na Radio Musambiki kuti imwe na ife na imwe tichite Radio Musambiki.

0: Atene vano ine. Vano ntimanga kuchita kundipamba vano. Decha masiku papi. Mamuna ngabwera, mamuna timeshwa pa nyumba. Chama siku atena rosini vano ngabu. Ngatsalaka namba pa nyumba kuti nemano ndikuenda mbu kunyumba ngabi memo. Nyeretserambo mezi kuti machibesiana vano ndindi kunyumba. Kuti napiana ndasi atani nkazi ndasi. Chadzulo pano nekuja ne machibesiana ningalamuke ni pano napiana ni andina apa sanje ni pano. So kuna funa bwere huku anabwera tepo basa idombe pano. Anabwera tepo pano ndikupidziwa kai. Alibwera toto pia za pano mbrera lengu zake nazifula rai. Ne chibotsi anandivesera ngabwera pano. Ne iye pene kuti alikupi, pene alikumwanza chimo pene alimupi, anapidziwa ndiye. Anandibwerera pano angabwera pano. Imembo ndanetera tumbu ne pano panda chita netera tu.
1: Ufika mulambi. Mai matamani mamuna funa lungi. Ine sina matama safuna ndirunge. Kuna anthu kuno? Dati kuna anthu kuno? Kuna chitandi matepa kuna anthu kuno?
0: Muna bwa tepa na kuimba kumamuna unditu. Nitonge mbaa da vema kalonga longa pano. Matama nafu bwa napi inda pilo panda pilonga kale pano. Mamuna meshu muntu nito. Atea linganani menduachi. Nanganani? Ngobili tu. Chumbi.
1: Analungiwe tepo mwanako mamunako.
0: Ah, nino.
1: Analongewe tepo, kulongewe kuti langanani miendwachi, langanani nkopiaji, mamunako mwanako.
0: Kodi kutamambo kufunzisa kuti pano muli mwadidi, mwana aja, pano mwaja ngabe?
1: Kujanji. Pia kuja ndasia rai pano?
0: Ningananji pida siemu.
1: Pano likulongiratu. Mkazi chitambo pangono, mamuna chitambo pangono, mjese panyumba.
0: Mbana analonga tepo
1: mjese panyumba. Mkaita ukale kale dikiria kuti wa, anabweresa iye juau, anabweresa Antonio. Ndingafo na lida kairi.
0: Ulida kufa kwa ini pano.
1: Ulida kufa. Nkabe china ziwewe.
0: Ini pano basa nito chika basa. Rai nechibo china chite ni nkabe. Ndinaona anji mani pala ndipasa na pana. Muno wa, mbunzinda muno. Ndinaona ku.
1: Wamangwa manja. Miendo nkabe. Nziru nkabe.
0: Kanyangane ni basa mundipasiri ndikapate.
1: Katani?
0: Mwende kafundisi basa mundipasiri ndipate.
1: Ine.
0: Huku mbaya nafuna vunze.
1: Mida kakuli ndafa, ndaenda kafikiri wakuli ndiramuke, za kulangani na basa, ningamamba ni ndabundu.
0: Mbonyi na juambu kuti mamuna afa pano, na kwa nisambu bwera nzeri zinangu. Mamuna hadi mtu tepano kutipa, ini lero ngafula nguzesini. Tepa memu kununga mtu, tepa mechita nungambu na mitindo mamuna nkuru tepo.
1: Ino yu.
0: Sa? Ateni pandu kubonere na manera.
1: Pano muka kumero pano muka bwera. Pawinei ndike masai mangasi, pawinei ndike lero na jananji. Chita tazama masai kumi. Pawi bodzi.
0: Agora ndini ndachitabira
1: kine.
0: Ago ndiye modachi ndebo kana kumwa tadzidia. Munthu wa njimbo nona kana kumwa.
1: Ine ndikubusa pile pida nyerezereni.
0: Pini ninga pyanje. Ninga munthu makana pena kakuti munthu ana stress munsolo pena nanji ana raifa
1: zai anenda kana kumwa. Ine ndaimba ukuona dzu.
0: Kundona dzu ndikachitanya.
1: Pano kutsaira tsai. Chimwana chitamo kuti buluka nimbo pangono fantome tsai.
0: Sikuona mamuna yakupanangwa kubwera munza maso. Mamuna kulemedziwa sikubwera muna pindumba maso.
1: Kwatudia muna kana kumwa. Na janjana na jesanji. Ana ndabala ndeka ndabala mabuzi.
0: Ndabala mabuzi anagona ipa nani ndakaja mudzi mamuntu anajapana.
1: Ini tasikira fanigoni.
0: Ini ngatasikira muntu. Muntu pano kutopumema muntu akutvunda taja. Pano denge besha masiku na lero pano dabuke mupano.
1: Ne ine kudabukeni sidajamu.
0: Mwaje ku muntu kumwa sikuja. Muntu anamwa anatomanyere sera kuti mtikutisa mimbanga angama atomikumwa. Muntu ungenda kamwa seku seku.
1: Karota karota ndivenga zanga.
0: Ni mani ya ndini nkazama.
1: Mpeti ili nchale nebo mpeti ili nchale.
0: Ikambe mpeti fundi nika itaye ko. Mangwala fundi busu kwenye manu kutinjila kani mandu kuchona
1: lai. Ungataya waisi ya kuti wataya ini?
0: Ndataya mwenye.
1: Kide chitefe pili mungu wa bimanga vipi.
0: Ngana pibasa pepin. Ngana pibase. Mamuna wanji muno.
1: Pepali mbuda tahidi lado.
0: Pantu kufunatija na pia nate. Enyo masiko pana ziku uja pana.
1: Pepali mbuda tahidi kuti. Panyatwa. Titipabonzi lai.
0: Kaya temu.
1: Mbuda pantendeli basi. Pepali watahidi lado. Wapanyatu
0: wapantendele ni mabuzi. Nendi kapitiwa.
1: Lero kukonda kuja. Handi naita ya mbele.
0: Nika taira bale nika yese ya panangu.
1: Hati ya kena nakonda. Maningi nini bano.
0: Handi kulonga tu kufuna
1: mbibu. Tasika falikoni.
0: Gona bano hapia na janja.
1: Na kukwata na mbame ya kusu kwa janja.
0: Ni maa na nyumbayo na kwa tuzi mbaku. Ndabali wafu mbaku ndikuata kuku ndikuata kuku. Ndikulemeza na panako ndikuafuri ya pensene bandu kanao ninganyabasa ako. Ukwata dingero kwenda kamwela kuli. Kanyezea kuti nimandi na
1: shitata. Atende kunyelezea akandifunza difuntupai.
0: Akakufunza nchi.
1: Atukafuna sempa nkazi. Sembani chimu ndendendi ndozani sakaza uyu. Kamira baba nakarongwe nenda dzala maningi iwe.
0: Agora fica sempre um casino vai no covira com aquela cega mangaza com aquela pai com aquela
1: cara longa vez ninguém dá gona
0: mamu na wanjimbo ninguém não vai
1: ninguém
0: dá curiga passou a gente sai me pica vai no na passa não passa em cima não anda do grande para mamu jagarei
1: jagarei o da mueni jagarei o da mueni na minha mangumba
0: também não fui na curva não
1: jagarei o da mueni na minha mangumba
0: ana pia não na apa para não enjala nisso nina na quatro nina quatro nina abana
1: pia não gafa eu não vou na lira inalir saliren mamu na lira
0: Mvisile ni nziru zaachi. Mamuna unwe wa nziru kanda kalonga pepi. Ne nziru nkai mamuna.
1: Wa una bintu ya maa kutika maa.
2: Ya. Kunjambu kunjoku. Kutontola. Maja sasa. Mai.
3: Mai.
2: Wa. Mvisi ni mbuyo kapotu yo.
3: Kapotu yo. Kapotu ya. Nasipa na yo.
2: Wa. Ngubudze nchi.
3: Ngubudze rai.
2: Kunjoku.
3: Ush, ndama kubudze.
2: Wah, manungu tema zama za pita zuze.
3: Na pita zuze. Na utondola.
2: Kata utondola. Chita nchita ni magule ni mauyu. Arufasi para mochite uyu. Tone pyo. Pyo kuchita pyo nyenge za mimbo.
3: Arufasi masambale?
2: Ah, masambao.
3: Ah.
2: Ah, kagule mochite. Masamba kufewa ali. Mwepo ni gule pibe kupina kananga misole uyu ipi dai.
3: Ngabi.
2: Ipini ngo pije nkama mba kanga ripina ngo mba chaj. Ah, ngabi. Gule nane pyo kufewa fewa pyo. Eh, nape kufikira shamwari huyu. Kupere ni pedidi nata. Kachizi nae ndi mfikuti. Niki kukunchiti sakuti ya kalimono no. Kena yu nampeza pepe pene kakutu mwimu mipeto mpiyachi penu. Odi? Odi kuno?
0: Bani, si? Pai mati mbira kan?
2: Ah.
0: Si, ate ye.
2: Hindi
0: mwane, titan kan makadera.
2: Ah, makadera mwane? Ne mutu?
0: Papa, ifanu panu makadera tumbanea.
2: Vanea?
0: Ninga makadera kadwe mkare ni ala nalo nseni na mali rato nale.
2: Maseka ana, anapiana?
0: Anapiana makwaswa, panu panu tungabe, panu na mutsikateka, kunyumbambu
2: tala. Ah, kwa didi.
0: Hinde.
2: Nga, peru mpupanu.
0: Ah, panu panu pia didi, panu nyatu adi.
2: Hinde. Ie kupintango?
0: Ali nyumba mali ya kada mkwamu ya tine igreja tine ninga munejua kari da
2: kitu chinginu. Inde.
0: Ma inde. Basi ne nzano yu.
2: Awa. Anakwanisa kare mkalamusi ni.
0: Anakwanisa penu penu penu penu msato mambu cheza na mpenu msao otomambu ona nao njiro mpiano penu.
2: Asa unana.
0: Msa unana.
2: Asa unana tenako. Ajimele ni tenako.
0: Kani kafunzi. Kwa dipai.
1: Kuno.
0: Haa kweku. Panji hapa na alendu. Panji matimbira kwa kuno.
1: Zanga kani.
0: Alwanja. La mukani peni.
1: Ibe. Heka kuli pinanchitewe
0: pati. Nene.
1: Pinanchitewe tititeka. Nukuli pankapa nantu. Kana modono basta.
0: Tukona ni muni muni. Nda buya nchini muni za kula musani. Nzana buya nchini. Panja hapa.
1: Pese kuli mdechiri kuli pide kwenye mpando kunyumba mapempero mbandileka kumenya jao ufuno upite letu.
0: Mpando kuli ni mpando
1: ujezani. Kufani buke wanjini nikaona nanzanga.
0: Ya atu ini.
2: Cha, shamari.
1: Ni bano shamari.
2: Cha.
1: Ah, fala kufa shamari.
2: Cha. Kufa fala.
1: Bifua.
2: Ah. Ti, ya. Poje uti shamari utunza ba?
1: Cha. Bifua.
2: Bifua cheji.
1: Bifua shamari, semana entero.
2: Semana entero.
1: Ti ba.
2: Ndakugumana pale.
1: Dini.
2: Uwa ndakugumana pale pa banka iri shishi pa bari. Shamari ndati si zangu huyu. Pino za fika na denere.
1: Tibeferu kabaru sumana ndero ni kumana huyu.
2: Denere wa fika tani?
1: Kupi.
2: Kule banka ya banka pa bale bale.
1: Babi.
2: Shamari. Chi. Ya.
1: Sumana zwiri. Ndipa nyumba panu da feruka.
2: Chi.
1: Wani kumana upaka bale bale.
2: Majungu. Shamari ndapara dene za kupati. Ndaka kupati pakisisa pa mtu mdudu. Pa mdududu.
1: Sine.
2: Pa mtu kala.
1: Sine.
2: Ndamfunda takakwazo amba. Kwa kisisho ndatuka nsii tepa nyumba bayi napasa. Kena mtu nduli tepa. Hakukangira. Ki wana. Unafana kukuma kushamari we. Majini nji meji bikuchita kutiyo kalimolo no.
1: Teru sana usibosi zeri na mkazi wa.
2: Zeru sana usibosi na kunyata. Na.
1: Ningalonga ndaferuka rai walitze.
2: Na shamari, nikafuna kutipena kape kwa nisika. Uri pangono upeo pangono kumoku. Ukalingati uri tuziri pangono shamari.
1: Tikumata hili.
2: Uleki.
1: Tikumata hili.
2: Oi, miwimili peno, miwimili meshimu.
1: Tikumata hili.
2: Waa!
1: So mana naku jijiri kapi kunyirizele.
2: Nga be, shamari. Inda kita kukona ndeka na mawe maswangare.
1: Diebe.
2: Denango, iyo shaka yuko kumukaiwe yeye kwa kwenye zera ziwe.
1: Rani rempa kunduli bora ditsi tona.
2: Ah, shamali. Kakuti ya suhuyu tondi huya ya mkwazo suya basa. Nampoli ni kwenye zera pepitae. Basa kusogoro kuna zayone nangu kupilingane nere kakane kapate ya wile.
1: Basa koka rai shamali.
2: Ah,
1: bado kaza ngapuna tikana tikani radi.
2: Ah, be, akazo nseni shamari.
1: Shamari tikana ninga utikana mwanangono.
2: Akazo nseni shamari, akazo nseni ba kutikana.
1: Babu kiraji basa interesa kwa kukupwa tani, wewe ndio mamune hewe. Nate mdazua mida semwa na hewe tai, pano taitawui kasamento, pete yako ndine itaya.
2: Ah, be, akazo nseni, nditepo, unga kakuti pinango. Kunyezira kukwa kukui, ne? Hama nyezira pia kui babazi. Mundu basa nga ukakaduwa emisiwa, amba unangatipa nyu babazi ya udani,
1: ukasaka
2: na fitaye.
1: Yungine, ndafiruka. Ninga gona pina lotene, na pina ndipanga nkazi. Jepo, siku inangu ibozi wano, ndikafunandi nkamba zile na ndolo.
2: Ah, sama, nopoli jale fitaye.
1: Ndani, lero lembo lero, ndi menye peno afa afambu inembo ndi fileto.
2: Ah, nga, nipo kana manyezira nea.
1: Ndipa kaini nipo
2: kana manyezira nea, shamari.
1: Nipo kumwana kufira ninga mwana ngono, rai. Ndero saji nchakui maningi, nchakujumani kama ningi.
2: Ka, shamari, patantima. Kalambu tepo, nipo di, ona inipanu. Inipanu. Basa ya mala tatempuyo, nzizuli basanga da mala, ndakala vanyumba pano. Ate, ona ndayona unu basa nangu, nukupata basa. Iwepo, basa kusoguloku, unayona mbuipata.
1: Ate, nikajumana kupanga, shamari.
2: Hey.
1: Ato kongani, waa palu matimbida, unuoli bidafa mbuyache, pika ina mbuyache
2: sisi. Ngabe, shamali, ngabe, shamali, mbuyango siya pindu mbuyango.
1: Anatiro zambati kuswa magasa, ndiye,
2: ngabe,
1: so nikajimana kupanga.
2: Waa, shamali, so ini ndikwenda, pata ui, pata kunyata, kunyata, kunyata, kunyata.
0: Tai,
2: Dikwenda yange.
1: Doko.
2: Ah.
0: Nende.
4: Ah. Tano kutuwa kumbanyika mpangono. Kuma kumbanyika sasanyike panu kwa tembo hivitani na zukulu kweko. Na pala hape na kumana chiduzi. Ah, tumakwenda mkweko. Hato mkwona mbo mpalo shu. Teji pidende oti mwenye wa tena chino. Tuma kwenda mbukoku ndikaone mbukala ngukala nchino vanu nga kala tepa kale Uganda kwa tsiku entero ndichaka tuma kwenda mbukona kweko nikenda kweko
0: Odi Pitani mai
5: Malungwana mulitani mai.
0: Tiri buina pene mwembo tiri boy.
5: Fini fedile so kuva kwese basi panyumba pano basi.
0: Ta basi panyumba pati mundu zakati apo mavizinyo nka kuti mukusosana bankita liso so.
5: Sana bankita
0: so sava indi ampe panyumba te pangono pangono basi. Sipaya basi kana na moda kumwa kumwa pene upepi mbuti kupidzwa mpani fe peno. Ningane manza tu mavizinyo mbuti amukupiona mweka pano.
5: Mazi ati kupiona de pina titika panyumba pali pepe ne pe bo tai.
0: Ninde.
5: Panyumba kakwene mamuna so kumwa Kwene, ana nsingu jokwana na njala, niye kuja nkabe payale nga maka. Kadi muntu huli kupamu dinyero, mazinyo zimapeo so kumara nsanga basi.
0: Tukupeo nambu chinchinangu
5: ife. Kazi niye sefereri, niye chakupasa na piana, niye mumutadzua munu ni nsidadi. Kuja mkwa kugura.
0: Ndifamija yao, ndifamija yanga na chitatevu kuti kwa mwaona buka pena adabu sisa basa, pena ndio famija kuti akafamba na dungunya kuti apata kubirache ushu. Masakala, nga kujana mtu, tani, na mavizinyo na kugaya, nkazi ule, basa kuja farangu todu jia.
6: Sansa.
0: Pitani mai.
5: Mulitani mai.
0: Andi, fiadidi ni biatu. Fini mwembo.
5: Andi, fiadidi mwadidi mbu biatu.
0: Fiadidi, kunyumbambo.
5: Kunyumbambo kwa didi minatua sambo. Ndi mbu nyumbabano.
0: Andi, fiadidi pa nyumba. Step basi, ninga mkupiona kari mavizinyo na mkupiziwa kari, mkupiona, mkupa.
5: Andi.
0: Hei, mai, ndi basi, nei.
6: Patra nsiku zonsene so ankuma zingi na pizingi mnaita kumne pano hapa atene mandu kunyezera pano kuti sha mano mpyanje pepe pano hapa ni mano sha msomango mabalalike ni pano
7: mazia na boka kana nyeza pizi so na matani mami kupasugo pana Mungu
6: eh mazia
7: na mama pepe mai pina mara ndi na podo kana neve maningi
3: sasa
6: kitani mai si mulitani
3: Tilibwino imwembo mulitani.
6: Tipia didi.
3: Panyumbambo pano.
6: Pali bomba babe ni mwembo.
3: Ai fedi ni mwadidi atu.
6: Tipia didi.
3: Kwa ndimwe nana.
6: Tipia didi.
3: Lenga ufamba famba lero.
6: Ishi, majilero mavisi nenda komero nayo di.
3: Komero adi nayo.
6: Inde vyo damu na sangala lambu mai ni ngape pinyato ange na ine pano hii.
3: Pinyato ya njipo ntuma.
6: Hii mai mamuna ango ine pano sha. Ndikupio na visha. Hei ate nada.
3: Ata ni pontu.
6: Hei, nsiku zonsemi so kumo ni ngamuku fakari mavisi nyuku njoko.
3: Shoo?
6: Eh atende panombo sha
3: pano. Mako kumbo kama apa chitika tani.
6: Dzikave
3: kuti. Dia zonsenene kuma?
6: Dziku yese dalenga Mungu.
3: She?
6: So kuma basi pano. Ngapi kungamu kuti panangu lera kalambo da chamu bitu kalambo kuti ni mundu sho ni mundu kuna merato.
3: Kama makumbuka tani.
6: Ndikupidzwave pano.
3: She? Kuna
6: mabasada bukeo pano ndita pano ni mazimbu yambo pano mba familia.
3: Mwela raiva. Ufiti.
6: Mwela raiva buki mano basa ndabuka tani busiwa dakipa lakini ndikupidziwa tai.
3: She?
6: Agora ni pano jani na raiva maningi mwela mwangu. Stress jani.
7: Kalipa mkampepo kapitambo kampepo mba.
6: Panyumba nkasi ya ne dinyero ne anji ni manu basa kakwe ni manu nkuli nkuli panu basa na napiana bonira panu.
3: Inde.
6: Agora panu mkupi una mpipi mpianjimu ni nganzanga muna ndi fundisa mzeru zange ni panu panu zeru zange ni panu fundi buki buki kwini.
3: Mbalanga panu fando vunzi tepa.
6: Nesta buka kwa ni manu katerini.
3: Tepa fando vunzi tepa. Iwe banja unabuka tai. Wabanae mamuna. Amwa manja mwako. Basa kapata. Leo pano basa ya mala. Wamona alikumwesha leo ati ndibuki banja. Pepe nkabe chitika taa kuti iwepo buki banja.
7: Kabe si ya banja.
3: Ukale kwa nyumba pano na.
7: Ikapa sogo pana Mungu. Mm.
3: Analeka kumwano.
1: Nje mulikale kale kale pano pana banja.
6: Pano nakutika nani pano?
1: Eh?
3: Shi.
1: Pano mulikale kale kale.
3: Ndiye kunyado. Banja
1: musatsan. Kwanza ningebukapo cha tsanza yamu.
3: Shi. Kunyado.
1: Kunyado anu pano.
3: Kunyado.
1: Ndi mwatani
6: kani mwatani mwanangatika kama mwanyika na
1: kuna isha muli pano
3: kunyado tama matama ukadoka
1: musiku muli mburu mburu pano pono
6: ukaba tuzo so vizuri so bale rai ene chama kwenda kwenda kugresha kweni panangu pinatani ndio mkupiko na
1: leo nuka shengena kuvosa shikaza basa nafika kale kwa nyumba mwanu kani
6: ndio nakuma kuda kitu yeye kwa nichama sandie
3: ndio ni gresha na mara pepe ndio
6: amba ita kunichama kisa ngani na gresha basa nja kujipanga
3: na tena
6: bisera kwa tumani matama kumchezana mwatani
1: sembene tapangizwa letu pfungwa kulengana tingane nsada pinenda kwekule nguita mukodi pelangu dunguru kuno na huko ningandete za kuikwapa pancheu muli pano mudakhala
6: ndakuvunzani ne kuti pano mai ndi basa ngakupeza ni pano
1: leo nabia mami leo nabia
3: ipenda ipenda
1: mwana kai so
6: mnakufanya pano na mana tamapita gresha na tamapita
3: gresha goda mani muna mate kumwangu kuna
1: mara kwa kwa mna bwaza tonga ya pano
6: ndio vinalongea
1: ndokoni pano nyumba yenyewe huyu ina danee huyu nyumba ya kugoya
6: kodi kuna tamamu kai mulendo ngabwera pano na kana moti kutedzuka ari kuti ndi dzemo tape mesho
1: Pano dinyero ndikazipata pano uloyo uyu.
6: Akwe yua kabwera ambuka tuona mpana gora shandi nyatwa.
1: Ah cha sasa hiyo. Pano dinyero ndikazipata akatolera ni mamunachi. Lero unaiko ndunganganga pano.
6: Mwaenda kwa nganga muona kuti asatolera dinyero. Na mupasi problema anthu. Na makuma mungadzabvunza pano tuli kumatama mungadzakumu.
1: Muona pano solo pache pale chitachuje chile kumenywa na anthu.
6: Nani.
1: Mukenda katolere chilipo chilipa
6: pansoko chili. Mukada angenda kapasuma ngo.
1: Amenya na mpini pida huyo ndio huyo.
6: Pini kupasuma na iya kumwa kumwaji.
1: Pano ni pepe pepe na funa vita hii pepe lai.
8: Odini.
6: Ini manu mani pano chani mafuta
1: kabati. Mukabuka pano. Mukabuka. Kabe pasave kabe lemetsa mamuna rai. Lemetsa mamuna rai.
6: Pano kuna antu.
1: Uyu silapidziwa.
6: Dukundi.
1: Ningangaza sipai ali pano.
6: Pano ende ni manda kuma.
1: Isu bringa dera de mau gosto. Zinangu na zinangu pina funa za kuchiteni.
6: Pitani pano, pitani. Sibisane ngunani besiranda.
1: Bona njindo kulebondo tsisa Yesu.
6: Kuitani kanani makadera pa.
1: Sisi necha kukuchingisa anthu acha kuona. Nsoro kugongwelika
6: anthu acha kuona. Kwali ngandu kukuta mambo anandwa.
4: amati mbira masakala watani
6: bongo piuka mkhabe kana basha mulitani
1: pano pano ngani pano ni veserani veserani veserani veserani
6: ne verana muna verana tai bano muna verana tai
1: uyu uyu uyu
6: muna verana tai mbonani kuti achita achatapi pangono
1: mbone kuti pansolo kwireni pano uyu ni mkwenyano
6: kwira pansolo kwireni pano mashanda mapaka pina fumbeni kali yakwenda leni mamusana ndi kwenjera
4: pia huko ni nguo hizi
6: ndikwenda ku nyumba pia nyanya mwanano penyanya
1: mulegene ende akaza idala putoneso longalo aimba kale putoneso red silver ati mungu adalonga kodi sio ra yalonga kodi ndizo zizinji
4: mwananga wakubala ini
1: anachita
4: tai ona ine ukandi
1: anga konda chita munakhala naye ndimo
6: mai matamani papa longe
1: mungalongira wi munakhala naye ndimo
4: zira iwe tsamba baba ni bana ndasia kumwa kuno ne formare ngabeve apo leo pinabwere ndzaona kuno Ndipepe
6: ni makali watu panutepu.
4: Tangu ninji.
6: Ini mana munga kwa nisamu kana. Jani ya ndikora nijani makebra kura ini panu.
4: Maa tu makali yani. Pinafambie mwetani. Zwani kunga kuti. Mkazi wa kutoma. Ndi mkazi hako. Mkazi wa kutoma. Akula longa kuti. Tanga ya kutoma. Ndi sako yawanshi mbeo. Ndi mkazi hako mkono. Pensei pinonoe panu achito nono. Iye pinafunoe kulumare panu nguzi wa pate haende. Ngukomela tae. Ngukone pinachitewe mananga. Chinja. Iyo tepa na napiano na kaa tepa nsiku zonseni tepa Forumena ida kusiene ida kubarene njene Matimbira
1: Tai Tiu Pia kudawikambo So ninganyele seda modo la chabu suene basa Pintu pia kudineni kapidikira tai Panyumba pano Mkwenyano angafuna kulonga So chila dawemwe tiu mkatakara nango Pakufuna kutoku pakufuna kuhu kundisimbika kundisimbika Mkatatoma kufambo pina funa lungeni
4: Tai
1: Hapa mulinganganga mwona wadawa ndiwe
6: Iwa pipesa ndiwe Iwa pipesa ndiwe Iwa pipesa
4: ndiwe Nda pipesa lakare
1: Mkatatoma kusimbika Mkatatoma kuhu kundisimbika Mkatatoma mwananga
4: Ulonge
1: bebe Hapa hapa kukwenda kuli walonga ndiwe
6: Nyeuda kanya
4: Angana
1: Tepo tai
4: Tepa Nonge hebi Nda piva sopi nongene Kulunga kuti pinafikene kulunga tepa tangu ndiku vakare ndeka ndakuona gare Forumene iwe siile tali kanipangwe pantokozi Pina mtokozi kunipanga pinangu. Mbwe pandu kuna pinangu. Mkazi ya mapikama ya pili mpamaa pakwa ya. Kutaharamuke hindi kunyumba. Munda nataa nyumbachi. Ine wana funungene kutiwe chinja.
6: Makalirami mpapa ntepute.
1: Ndina uwe basi nkazanga unandirekerera. Msimbo nkabozi.
6: Msimbo nkabozi.
1: Ah, tikali banjatu.
4: Mai.
1: Tai.
6: Ndini geresha. Fana wana mpapa mtipunite ni geresha. Geresha mwule panangu mpinangu pinapunguzika. Tende ni geresha.
1: Apu tinda nyumba mapempere pini onge. Ili ni ukona nyumba mapempere wa chisa pempere hii. Ine inafala vya kuchena anamanga nche umui. Mwendo ninga nkukwire ndo.
4: Bebe sipita.
1: Ya uwi ati anewa uwi anafala vya kuchena.
6: Sepa na geresha papa imani kuendera tu kunyumba.
1: Ati mapuru. Ati mpajime nani?
6: Mapurufeta yanyo.
1: Ah. Ine ya kumanga nyo. Kumanga hui mwendo ni nga kukwirendo
4: hui. Gereje na pindu tae. So satema iwe mwini chintu hache. Utendi uke unziwe mungu. Kwata mungu le. Ninga iya akupulumusa iwe. Ninga mbuye ni mpulumusu wako. Iya sakonda mtu. Onsene mtu anafika pana iye. Iya santambira. Mbwenyewe ndawazako ngazibireka mmanjamati. Iya sataira mungu. Mungu anakuipa na mtu tae. Ona mtu nyakulo zasa vumbiru wa mfula. Nyakulo jira. Wakuipa asa vumbiru. Iye mulungu asafuna muntu onseni so iyo mbubidziwa kuti ndinadawa ndadawa ndifuna kupipirekeka masomo iye asataira pionseni pinonga kazi ni
1: mwana ndiye teba
4: fata nsamu nangu wende
1: kelesha teba pinalongefe tepano pinalongefe tepano ndinati ndipitedi
4: chita bebe
1: mwana ndinati ndipitedi
6: sumanene pano ndimingu kuti ndigereka onseni
1: so ulangani nango sinere tai yakuti tai yakuti nansimbo ile
6: tai
1: nao nitikagane sana ndinadzankomola alangani nango Yakuimba na manje.
4: Magreja.
1: Wenye bekuti pakuti na nsimbo inkhabinete tai. Alangani nangu tindeti.
6: Ndenda greja na fremu ile. So kwati ngofakuri muchinchi chinje mbo pano pa nyumba muna kapita greja sachinja.
4: Ah ndime mwene meshi ndipepiretu safuna mbu ntendele
1: ba. Sachinja kali
6: vanhu. Asachinja makhaliro nzera
1: sachinja.
6: Yezera ngunga ni nguo. Muchinje bunzeru.
1: Asalonga kuchinja usamalisira
6: ali chinje. Pa nyumba pa nyakubonera
1: mbo. Ndabalwe ndo zinavaleni sobote.
6: Musafuna mnyakubonera hapo pale. So mukhale nzeru zibozeni mabakuverana pa nyumba.
1: So inembo ineri nyumba pemphero inerepo yakumanga mbo chinthu yakumanga chakala.
6: Ah tinenda yani nafune mnyali ili nenda.
1: Ine uniunga ikokwirendo.
6: Ndapiva hapa makutonga tapivalo. Amwapa pano mwanano chatayireka.
4: Inembo
6: nikapo. So mbonyanga ite dugode Mwanduona. Nakuera kwa kuzakaa
4: kwa. Pika puna longe nembo ndipepi kuti.
1: Ine nda kamempira.
4: Munu nyumba ako, say, tawa tae.
6: Ndapepi, faina
4: pa. Nyoka ine mbipita nyumba mule,
8: usaburukira ndumbo thangu nyoka pira musaipa nyoka iyo mbukhala basi ine ndi nyumbani uyu ni mamunana teba ja sumana wangwana oh sumana nene ndokone ja
9: nenda gereja nenda gereja pinalonga iyo tiwa
8: ah ndi mamweni
9: ah.

0: mugari mozi iri gutamanga wambiri ibutamanga wambiri ndi tugari mozi fika saka kupita tifika kapene daga dzula a driver asatamangitse de mugari mozi
1: hayi komasa ndi kutamanga
2: ya kalu tamanga
0: tamanga wibyo
3: muri bwanji
1: tibuno kainu
3: bani mapepala
1: mapepala
3: sabano ichi kodi tatulukani nose mutuluke tione ziri mkatimu
1: okay
3: pano pa control
1: akula kula tituluke tonse afuna wone smezi mkatimu a police for bench to yam
3: pepani pepani kodi katundu uyu ngwanda
1: kuti
3: uyu katundu
1: karundu yalindini
3: oho
1: ah simuhena gakaruni
3: eh
1: kalindini
3: tsika
1: ah ndithi ah siyabona
3: siyabona bamu katundu uyu muri katundu uyu ngwanu
1: karundu la showroom zidwa
3: eh
1: ah ndikase ndipatsire asi
3: eh ndi matsakula
1: tsakula ngakaruni
3: eh
1: ah koma sei wangaphela nenezo ngoyondwa sala satsakulebe
3: oho
1: yana ndozake wanchi
3: mugodi chamba tuichete
1: nechi memoshi
3: eh ya mopita nacho kuti
1: ndipena chati ndipatsira chidoti inenda ngochira moto
3: mizi bambo efendi fabulis zaji doti zandani mwavomera kuti katundu
1: ndiyelo komula police ndemo manga ini
3: ah
1: iye ndekusenzwe kuti nacho ndirumiza
3: kuti ndakugira nindishamba a police ndabu
1: ndina ndine
3: kumanga
1: wasa ndimo manga ini hayi chifone saka kana namba yemu ndiyo ndinayo mukafazwa mumangashiroti
4: fonerani munthu uyo fonerani munthu uyo abwere
1: edika ndifone
4: fonerani
3: ndiribe hari imene atsika kambirana
4: kuno mutishiretsa ulendo kaifeti funa
1: makuru
4: inu mwenye kuna banji karundu wasa
1: iyo ndine kundi fone ndambe ndaiba
3: uya
4: kukhapa ndine pano
1: fone
4: kala
5: oi inye tsalirani pano a police niwe mumubirana nawo
1: yitsala ndikato ni afoga ayo wasa kala ini fone cho rumizi
3: tamvera nyamata ndi police
1: Ayo olipe mau. Ai anzanga tamu
5: mangani. Kuchoma mangani. Mangani, mangani
1: mafuta mungu. Mundi manga bwanji tsono
5: bifuna. Mangani, eh police.
4: Bwanji musa na masule karundu.
3: Mangani, mangani.
5: Mangani.
4: Abamba,
5: abamba,
4: ukuta ukuta. Mangani. Aba, serile pelifuna mabi.
5: Auchadetsa, auchadetsa, driver ta.
1: Ine kuda kusadziwa.
3: Mangani zanuyu. Chimfuka chokuti anatenga chamba.
4: Basi
3: ifa polisi timapunzira zambiri fungo lokati madzoti apa pali chakuti
4: eya
3: ikuona kokati madzoti uyu wanyamula chakuti ndiye ife inu mukozopita iye yakukhala
5: a driver pinan
3: eh
1: ai
4: ndito
1: Inebe pani fwe nesi ni mazoso uri kwa mwuri shani fwe anango ndi batu kwa sikana ni kese kwa shiro
4: Kusia wana wana kufuri wana wana nda wakasano banjalani ndi
5: Ili kumbe nuzona mungara ndile katundu mungara ndile katundu osa tse jimine mwuri nyamu
4: hai
1: Pepani nesi ni
5: tawana Apulisa ni aini razao Apulisa aini razao
1: Hai ni yeko mkunele kusatiwa
5: Basiri basi zezele mumangiwa Nok mamangiwa gari ifeo jiri tumabirefu
1: Aya kuma sindiza shiranso hoyi.
5: Ah, mukanena kumweko, mukanena kumweko, mukunendeko.
4: Tsalumbirira ife.
5: Eh. Tsapana uno urai aya apa iyi. Ino? Mangolendira zinthu zako zokujendeza zachabwe pachinu pa depot uno uri basi. Asi panopo, mune macha panopo ali mwalipiridwa ndrama.
1: Aya kuma nemu ndi mwendo ne kuri mundi kufana sima dza kuti mwe muri jamba.
5: Ndakumenji.
4: Uri mwalandira goga, goga ayo mwamora ndiko kwa jomeno wapi.
1: Ngono kwa madama goma kubwera koma. Ndese mezozo vinkarimu kuri munisora.
0: Kodi ndisona ndi munthu akalandire katundu wo munhu wake wasadziwa kuti waringa chiyani. Mazuwa nazathera banji pamene papa zatha banji.
6: Pachatu munthu uchu wamangidwa zedi. Eh, wamangidwa zedi munthu uchu.
0: Pamene yazachisoni.
6: Eh.
0: Arasa,
6: tamusiya, tamusiya panopo ali mdzingo imene uja.
0: Ah, awina chiyani.
6: Panopo.
0: Eh?
6: Panopo.
0: Mudzi
6: ven kaviri kaviri
0: feo. Wanasi
6: munyumba na munanga vidole. Ah vidole. Si panjira wa alandira chini. Mune mwachi mune uja warani. Wachito walandira ndrama rumine uja pa munthu amina ampatsa chini.
0: Ampatsa.
6: Ampatsa.
0: Ampatsa 200.
6: 200 rumine wane simna wane.
0: Ampatsa. Amwere fa.
4: Akafera 200 pa
6: chini. Koma ino chamba usakanize ntuje ntumafupa ta ngati kodi mafupa anthu ramina.
5: Nanga suri police uja anatsegula hatu mene mchangu.
4: Anatsegula?
5: Hinde naonene.
4: Andi zao tumene. Za telegera.
5: Izi zone uga basi.
4: Zabisa kuzite santambi. Amene ya mabanga zimene zizu. Amene ya malandira kakungu wenu
5: wani. Zono su drega.
4: Amene ya malandira kakungu wenu wani.
5: Drega kamanga zede.
4: Kuzite.
5: Nanga di marika
3: wenu. Komatu kinaji makala majera.
5: Majera.
3: Done ni. Ya mzibamba uja adindimbe phone. Polisi inga digire phone. Ilo gwiranka.
5: Aya.
3: Ndani. Ndana mawosha lichimu. Aya. Amena jadu wabida.
5: Amena jadu wabida. Ndende tu zaganiza. Kwa ni zina jenda ni chivu wedi?
3: Chivu. Adi chivu wedi.
5: Chivu. Wa menyina na juzengbe. Adi jee maguru. Unyolo.
3: Unyolo.
4: Kwa maguru.
3: Ndibodi sadzajiri yesu.
5: Ayi. Kwa mumuze.
3: Sizari batapuzi.
5: Wa ifensu wafrika tikapira manyumba mmizimu. Kizika nena. Kisalandile jani. Kadundu osa.
3: Olo mule ndosa mziwa.
5: Ayi olo mule
3: ndosa mziwa. Ndosa mtio kupita naye kwa nyawa olo kwa dash gas olo kwa
5: sura sizo dzika chimene onani wadenga mukatimu abwaye chimene wadoko kunyumba ko
3: kwa chidoti komwe ko vena atadzasira ntembo nyu atampera muno ati ndipembe mala ano vanhu mogonana hi podzuka vachapita iye atsafu adzangwira mali nditi aiti sadzaje
5: mutsogoni kumati mino chivua ana nagam sosumina ari mujane kujakuri samune kuti pamone ndimbwino bwino tibora tibomjira zina zini
3: amada amanjenje
5: amanjenje nona manjene matrauzi mu madzokoka ka mapodzi
3: mabuto
4: kuzembe ndinga kuzira kufikira kanzi

0: mabasa ya nzero mbawire mabasa ya nzero mbawire mbafika na ntsiku za nzinga kuyambira panthawi Septemba laina pakati imbayabwereza ntsiku za chinayi kuyambira panthawi zishanu na mphindi makumatatu aya ndi mabasa ya nzero mbawire
1: lero pabasa la nzero mbawire mumva mpfunzisi wakutengera kobiri aluno achimanga nyumba
2: Nenda kwenye mfunzire kwa zibinda jira ntaro ni mfunzisa ine vinti kwa hiyo kwa ya alunus ya mkawezi kumuhia zimayewanu omu amba kufuani Aberegi kuti kuno kuna chita maezi maezi alienza kuti chila kuno niko biri vinti ya ulo mwasa ya kweresa ni mwana wa mwanzi ni mwafa zeli avalia sawa usipitu
3: si
2: angali mbani mwlezi prusori dilero daduruma jumbani si sinatrazi singo jumbatu Ha?
3: Yeah,
2: the yeah. Vamos lá. Yeah. I'm to Se der envio assim, se não tem BI, 50 quanto vale? 50 mil reais. Se não tem passaporte, 500 mil reais, moga marido. Migra. Ah! O que eu vou fazer? Eu não vou doar ali para vir em gestão? Não tem. E eu? Ah!
4: Kutonga kuno dzinza imwe kutonga kuno
2: Pachaboka leo
4: ngabamba malala kuzi
2: ayai
4: kudeka ningakubiri
2: ndanzatumwa ayai nakone sesa basi kunkule kukhali nthale zile ngwakhana mapadri kwenekwene
4: maona tsavana
2: ayi kunango mapadri ala dasiya matuswa
4: adasiya
2: adakusirani matuswa nzatu
4: komu mfika kuyepo ningandiwe malala
2: basi
4: Handy and Ghana. But in many Mangalanda would
2: be.
4: Ah, the Mabu Mungazab and Bairomuno.
2: Indeed.
4: The Uzaninga was she could eat.
2: Aha.
4: The Menyana and Punzi Suri. I'm by the Jumban.
2: Ah,
4: Uran did Zuari. In and did Anessa.
2: I'm Punzua by Saint Mayor.
4: Ah,
2: can you may now when the Nevana would say Satu?
4: Ah, Nimbo, you tell Shamina that she don't demand Gamuran.
2: Ndinato tuwana vana, tumbaenda nyumba ya mapfunziro. Taneta kupereka, gole dapatinato hilo.
4: Indi.
2: Tidapereka ati njedwa.
4: Mwaona tatu.
2: Zwiri zwiri.
4: Ah.
2: Ndinato vana, tubotutantaru, tuwana tumbaenda kwa. Kada mwana, njedwa zwiri.
4: Njedwa zwiri.
2: Anyamula enda nazo.
4: Indi.
2: Amala, atafuna mbonde fuida. Seme tegaji. Indi. Atipara kuta hapa garidiani, hapa garinya kukonza. Tuna ningagwanira kukule luwalalo ndikuruona lini wanao nalero akadapfunzira panja tuna dodo ndikundisaisa nzero kadi akula kuluhamba onambo
4: ma ine ndikukuzana
2: ah
4: ine pano ndinganesa mbuzi nimbaisa nkhata
2: inde
4: ntoro ni ngombe
2: mawa
4: ah amalana ntenepo yoletu ne amwe atimene matango wene jelito ndi santa
2: awa inde Enesiani mbuto.
4: Enesiani mbuto.
2: Ah, malisini.
4: Ne, antira kundu. Ah, madan.
2: Huh?
4: Muntira kundip.
2: Eh, ningali ah. Rano. Apo bano nifuna ndika zungire kudipiku. Ndikaona umwe salomao kanyama.
4: Inde inde. Amamu akuzotiri kubwera.
2: Maona.
4: Inde inde kutati kwere muyu mkuku.
2: Ne tidasiya pale kasha zwili zile zikali zake.
4: Ini mama to ubaya kutirero nikuza variati.
2: Dzadza kuzinja.
4: Ala dzandifonera.
2: Inde.
4: Ndine mana ngufure ndikaoneka mwanako.
2: Maona.
4: Pa Burundi hapo. David de Jose.
2: David uyu ali apali uyu.
4: Inde anaka uyu kache kaka ujige kani.
2: Inde inde.
4: Ah dadzira nemberano kuti uyu kuiva ndine.
2: Ah,
4: inde?
2: Inde basi.
4: Ah,
2: madzina ngamweyo?
4: Imwe imwe.
2: Mon.
4: Basi ndipo.
2: Ah,
4: mungadzadipa.
2: Atomba funa kandiro ndoko, kandiro bwera.
4: Ni
2: inde ndawo. Adalewa ku.
5: Mashibese.
6: Ndidani?
5: Ndamundu pangono.
6: Ai fembo tiribwino.
5: Tikafura kula kuri mbopo ndimondi mwakuru wa pabairo panombora. Pabairo pano ndimwakuru. Mudzivambo dzikushika nyimba mapfunzirodzwe.
6: Ida pano ndiri kubvibva pangono. Anthuwa inango na njira kulalewa. Dei inango akondifenderera basi kudzandudza kuti kunyimba mapfunziro zviri kushitika ntsuku zvino zviri kunesa.
5: Imwepo kani. Ari bwesani semerikashi. Tidati pfunzi gijo pra mamba mwemadzi. Upereka.
7: Ari kumbira njedwa.
5: Njedwa. Perekani. Mtwetwe wana, tuwana chuchangiwa. Tukwalube bwesa deji, singu za kula mtwetwe. Hape mwabu tuzimu, chukushitika ranimu tuzimu. Ha? Mwabu kwa raba tuzimu, chukushitika mchaguna mezu.
7: Profa iliense mwadimbashida. Tengu pereka kubiri.
6: Tengu pereka kubiri.
5: Ukasa pereka kubiri, unshitarini. Ati ndoko panja. Ndoko. Abako halibi singu mwadikashi. Iwa iwa mwazi kusala zombi.
7: Hapa daruza sana wala adini. Mwere sebo mwe vinti banana.
6: Ya uyu. Kwa pereka para magoro. Kwa uyu maesoe ba.
7: Hindi.
6: Ate janesa. Nata inebana mwurugundu uzaba ndiri kupa. Sano ndiri di
7: shtembo. Sano inebana pa yuangu. Anparalini basa pa yuangu.
6: Teripo ine angara karalu kupara basa. Jakole wanzo jawandisa. Kuribo malo libe kubiri la kutinga gonze nyumba za mapfunzirazo. Mbaza sunda imu hapa kubiriko.
5: Hapa mwono fanu ngaribaru. Ambangu adabala wanangasa. Siti uwi tuwana. Akura petinsi lima. Tipanisika. Tipanisika.
6: Tipanisika. Tipanisika. Tipanisika. Tipanisika. Tipanisika.

Uchesa huambu ya liyao mbulukira kudondo provincia sofala na nyimbacha kuti tigo penjala njala ndema muna mkulu njala isavuda njala isafudza bare njala isafudza banja njala isafudza dziko dziko ya njala ndo safuruka kwenda kasaka kuna posu anangu kwenda kasunza ngapi kwa nisafi kuzabwerira nkupadiratu masali kukaliratu kutawa kukaliratu Pao, pende kasaka kuri kuna pozo. Tangiranji, njala. Mbunye ntumbu ya njala, nkupata basa. Ntumbu ya njala, nkulima. Ntumbu ya njala, nkusambaza. Ntumbu ya njala, nkusaka mbutu zinandimu. Tira kutitupanise kutimbana na nyato ya njala. Ningachaka chino utongi kutulonga kuti kuna pilingulube pasi nchumina El Niño. El Niño ndi sajitisa kuti mulungu panangu avumbe nsikibodzi awechiretu. Pana kukufumba ntande bozi, awechiretu. Pana kukufumba sumane bozi, mbawechiratu. Ndizua ngerengende ni ngerengendene. Pisafunika tani. Kwenye kalima mpedi, kulima na kuntunda. Pisafunika kuzala mbeu za tumanzi, kuzala mbeu za kupirira na zua. Tilo kuti mulungu angafumba kabozi, munga zala. Pana ngumera, ukubuka, natanga kubozi, zua, ngerengende. Kala kuti ni mbeu pirira na zua, nakwanisa kukorola. Tingo pano ndipo mukuti kunyula pondo. Hai muno ngareva muna munde emwe ndapidziwa dani khala kuti inimano ngabe munda ndapidziwa dani. Kodi mbuya jere. Mbuya jere ni mboze sekonza midududu, mimota, mekaniko di mota kushingare. Tani kula kwasemana nzatu. Kodi muna mundambo. Norman Shikote muntu ni muntu, muntu ngwa kunensa. Pano timpange nzeru kuti akhale na vida ati taipa. Tironge nzeru kuti mukwanisi kukoya poso ati taipa. Pano lata ili pantengwa kufewa. Muno mzinda ngakhale na madistritu. Lata ili pantengwa kufewa. Ime munazo kubiri. Gulani, malata mazinji, masaka mazinji, mwikentombwe, mukoye. Gopisira kuti ngazafika dizembro lata ingakwira. Munaza chonchora. Akulonga pina nga mwona pina longio, pina pondome mtu na kwa yalime, pina manga nga fumbwa. Ama manga na gulimu mazira mbachaka chipi. Nzero ndi vida. Tekani kata nasambu nangawa Norman Shikote kwenye nalonga nzano kuhipa. Nalonga nzako kuhipa usaburi nanduli ndiwe ya nalonga kuhipa wa sakana mbili ya dida senda utsogoro. Maona kala antumba feruko tangbulungwa kuhipa. Maona kala antumba afa tangbulungwa kuhipa.

0: apo tani athu okukhutama basathu anzidzi wakulanga mbumba lero munava munthu wakudya dinyero ya munthu ali kutaya tivesereni.
1: Tani
2: pai kuno kutali
1: kuno kutali wa kuno fano tabwera kaleni hadi fisha kuno difenzika muza muno
2: no anatoka bala kuno
1: inde maisha kunyuma kunyumba
2: kunyumba kunyumba
1: kadi ndakupanga ndai
2: mwani panga nje
1: ah ni mandalidi mauyo mtuntunzi
2: mtuntunzi
1: pia nyumba na itefu
2: ah
1: mabona hivi vipi nyumba jikulu maningi
2: nyumba jikulu wa
1: masubi manai wa ndakupanga dezire
2: indi bafai
1: ya
2: ah
1: indi bafanga nyumba hapa
2: hapa paranja
1: hii mbajimewa sweetie kizuhu yune
2: yanji
1: sweetie
2: sweetie nisabidzoa mbibe
1: sweetie mekano mbawe pia ikano kamere rai kabe ngafika wana upangisa ningaza ligumana
2: ningaza enda kwa kurai
1: ninde kuno ifi kuno ndi kwa nachirotu
2: iende kuno ndi kwa nachirotu
1: mangana mkuja mbe futa
2: tinaenda muzi
1: nyumba kufika kunyumba kwatu
2: basi
1: yembo mbala ngambo chungama kujichita
2: siya kupata basa imbanu noyu kwa acha kufunani
1: uhabe unoyu ate imano sini nikafika kwefa nika nugulile huyu andato ya maruda manaya
2: kaduwa na nyumba mbro ngane nei
1: pe dinyela vizimba koi dinyela ziba atambu pe
2: na kasa tawa kubiri tengi chitipomu mpambu kuno chapa sembu kubira mangembu kambu mbambu
1: ndizuli ndatumiza dinyelo ama manga nyumbashi mazine nengane itai
2: nkabi ya tumi njukulu rai
1: wa mbro mtu mwanachiro dinyelo na niya kutumizio na kanyumba jibozi bozi
2: nkabi
1: nasiana pale pa zona pa upaneo pale maendikana zuku tinada uya nambaliachi
2: anambaliachi
1: iposiposi
2: Tea dziwe.
1: Ana piashi.
2: Oh.
1: Je, basi ni nyumba.
2: Si.
1: Kazi.
2: Ee ni mande na indi na kanya basa.
1: Ha?
2: Na nyabasa.
1: Kade. Na basa anji. Agora
2: ndi na mande kane kuipukuta.
1: Wo, unaipukuta.
2: Ah eh.
1: Agora ndi kufanya kwete motoka lako huyu. Kwa ndi kamangi ni mbaso.
2: Mwendo basa.
1: Ndi andi chemera. So ndi wanga uyu mafuta wa mamamu.
2: Iyo mamule ndafambisa maningi masiku dzulo. Mtomana kalanga nani?
1: Iso fambira kuno ngapinangu, so fambira nje. Mbafuna famba muna uyu na una po na uyu dai.
2: Anthu anandidzwa tani?
1: Ah, kabedi.
2: Anthu anandidzwa la. Tapi na fambisene anga kundichosa mafoto akunyumba kwa kuona mbo.
1: Alimo mafuta alimo.
2: Alipo la. Kwa tani mubanzi.
1: Alimo. Taona kupesa.
2: Kwa chimubwena seto.
1: Chinchino bano. Chinchino bano.
2: Inde ndapo.
1: Na bai, chimu kachita bu. Chichi china uyu. China pipi kupitisa pipi nai pili pishano ninge kapili mera se guyu kya kutoma ku atete kufasira ninge mana ndafika nchini mana
3: uyu mona kalongeni atatumiza bondo
4: atumiza bondo kwa bili kwenyadu
3: uyu ndatumizira uyu dabuseni chintuzi dabuseni ndatumizira
4: Mwebo, ngane kunyada desh ne akutumiza basidinyela, akutumiza basidinyela. Agora imu pai programe ni, panu mugu njirisira tani. Anga zabwera panangu njizi nguza kwana ukuli kutandu kenda kwa nanji, mbali angu oku programe anga zukufamba. Pepa minu atashita tani. Ndafakale ni maningi, ora ndatumizira tepe, ora ndatumizira tepe. Programe shi ya paranji ya para kutimbali angai, achita mzeru kutiatana mangisi nyumba kunu kuli mkutali mangbana na zanesa na bwela kunyumba. Agora iu akuchita pepe pia didi, imuembo mugu onambuta niku.
3: Iwe ndiwe tembo, unole ife nifichirongo.
4: Mwalonga pepe ni?
3: Tai, nitaili.
4: Ndapifa ni mchirongi ni ndiwe tembo.
3: Unapita vapi?
4: Ubale, usa, linyero.
3: Tai, ndatu unapita vapi?
4: Ngabe angi.
3: Eh?
4: So, kubiri, ilibu ngabale.
3: Yai.
4: Kubiri ngambale.
3: Ule ni mbale angole.
1: Chua! Ona kasi. Já pano tá. Fica já.
2: Fica já. Zona tchinjeno.
1: Olha lá já.
2: Daí doa mãe ni pano. Che, babali kambu injino.
1: Bali pa kalimuti wa uyu pali wantoe. Já.
2: Amando
1: nyumba já be pa.
2: Si.
1: Ya nchubu.
2: Nyumba ya zungu nei.
1: Ine ya de. Ine na achile.
2: Kodi kaladi.
1: Ine na achile.
2: Ndende.
1: Aswe sema injanzuri atwi injapansi.
2: Injapansi.
1: Agora, ti, só para não te falar de Taike,
2: já para te indicar,
1: nem tem que te falar que era um toco assim. Quando tu na pita tani, ou água da picate?
2: Ah, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Numba Zamanga, Tanga, Pacha.
1: Essa mulher não sinta mesmo, já. Já nem conheço o que é.
2: Ali, garirini. Qual é o que é? Chimera.
5: Alô.
1: Já? Ah!
5: Pai
1: Massacala.
5: Pai Matimbira.
1: Dine. Uau. Mas Tatani. Mungu Kalamba.
5: Ah, de Guna Tain.
1: Não, Munawuyu.
5: De Capeira na Nau.
1: Não.
5: Muli pamputo inalimira miotokalai?
1: Inde ndi so ndiku taika pangono inde bwa ndabwera na huyu hapa na mamuna ambapeka huyu mtududwa ani sia pano. So ndalanda hapa ndataika pangono hapa. Kuti ndifike kunyumba huku. Agora kama mtu mimuntu au mtu pasi huyu nafika tani?
5: Kapi. Anabwaza kwa tani bebe kunya tano.
1: Anabwera?
5: Ah,
1: atume.
5: Anabwaza kwa tani bebe.
1: Cha akubwera kwa sinya
2: tano. Bandi kalibamba.
1: Kazi bako.
5: Afa wi Matimbira ya afika limuno.
4: Akubwera kunyado?
5: Afika, akubwera ta ya afika.
4: Afika?
5: Ah.
4: Akuro bai mwana ngani?
5: Yes.
4: Pani mwebe bikachitimu. Mukona basi? Pode tukubali mwana pano kulingana vunda vaka
5: mwana ndini. Ta dikira. Iwe ntowele kwe kulu kwa mpate. Ine ndikubuka pano ndikotokalanga na mulio utani kule. Ngabwera kule manembo pesene.
4: Akubwera pano nyumba.
5: Vesera kuno ninga ine ndine mamuna jongwa pano ndine.
4: Ndipasa manyazi buruki ine bana jala kana kuti nzeru zako mbodzeni mune ine bana pikachite pano. Pikachite mesendi kapiona ami ndikonda kukuri zvinhu kuti bai bandi chiteni nyumba mwana mbalano kumandara dinye. Agona kani ngata kupota nsene.
5: Uku iwe wanzeru waikukaikoya.
4: Ine bana kaikoya kuti ngere kafika manja mwanga. So mukata kuti vunda kwani mbalanga
5: manda. Vesera binongeni. Ndoko kantambiri alipa Zua, ndo kantambiri alipa zua kampata bwiri. Lero, ati awi mungu na maso kadero wa chemiri. Lero na jama ineshi lero. Mugia tu kontro.
4: Mbaya mia lero pano, unangu amba dijimariti na ntima ngona kuti. Pintipianga bibwe.
5: Pianji. Uli ni mbalianga.
4: Uli
5: ni mbalianga.
4: Inde.
5: Uli ni mbalianga.
4: Kanyangani muli.
5: Kwa watu nsingano. Masakala nsingano, Matimbira nsingano.
4: Ubali na kubili.
5: Chirongwe fiangona chiro, achirongwe.
4: Ubali na kubili basa chino tani.
5: Yeah. Mala,
4: kenda kutama konzakali kunyika kwatu chikwende. Bwebano kumana.
5: Ndo kwendi kutumaka gula mulio.
4: Ndokoni.
5: Ndo kwa mkwate kwekuli.
2: Shiii! Inde!
4: Shindiwa na. Mai kati makuma.
2: Shiii!
4: Makulato zungwa nzati mai.
2: Mataka kutali.
4: Madzi. Indi madzi pia kuja.
2: Ya
4: kuja msabarikisa mtu. Ya kuja msabarikisa mtu, kusabweresa mtu kanda leve, kuvalambo, kuchemilambo.
2: Maonda. Bambaya kuja
4: mafa. Kulima, kutakachiri, machibesi maulo kulima.
1: Bambaya. Tika mkani kunyumba la?
4: Tendeni inde.
1: Panjira pano.
4: Kabi indi, tendeni. Mai.
1: Pano na kupa pano, madozi?
4: O, pano na kupa pano. Madozi? Tinga numpa shrade, eh? Tinga numpa nese.
1: Anseo.
2: Ima tuga numa.
4: Ande que passa campo manhã já não sei nem nada aí para mim mas seguro macaro me mota e engabe
2: já zungo
4: Mbali yami.
1: Agora. Iya, anda kufi.
4: I'm going to go to the studio. I'm going to go
1: to
4: the studio.
6: Kanyumba kangona ngona mamlanga bonera na kubusa kubiri kupasa mbali yache mangisa nyumba nyumba mbikaimwe kangono ngono
4: kana ngashi ko muri kaona bana ora basi bayanga akabugabuga kwenda kupana ngashi ko kutani mangisiwa ko nyumba
6: kupi
4: kwa kulenda ombo mamuna ndi amuna
6: aenda kupi
4: ama kwenda kwa muninga musadzi amba munambo amaenda mumbo
6: kupi kudendewo
4: I'm going to go to the house.
1: Ule mbanga.
4: Mwana
7: mzeri mwe. Mwana
4: samba.
6: Mwana
4: samba. Mwana samba. Nika kwa kwa kushini.
6: Tendele tikaji.
4: Kajeni vya
1: mtu. Haa mba tendele.
4: Nde.
6: Tendele tikaji vya mtu.
4: Ishi. Maimu.
1: Ishi. Nyumba nyumba nyumba nyumba nyumba nyumba.
6: Mwana mga wa yonambu basa hii.
5: Haa.
4: Ni alendo kuno afika kuno deshi ni na lero mungu ndikuenda kula tena zinu kafika pa nyumba.
5: Ah. Chacha bila mbapa nomu kumana mbui nsanko ya darungenu yu amemiwa na mota. Kenaga siya kunyumba ya ungumi. Majini nafika kwa
4: hivyo. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, pimatimati, hivyo, kutipa nangu, chinchoncho, chitapia utapu kutumumbisha.
5: Haa, muli wadidi anaje musukwano.
4: Haa, kwa hivyo, kwa
5: hivyo. Muli wadidi anaje na
4: musukwano. Matandiza nea, da itasidenti ya tamangani mbwere jati kwa tumutu.
5: Nchoncho, nchoncho tenku njibisa mafuta. Para aí, chique, aí tem diária, chuque mimba, fica de ogo.
4: Nchoncho, nem mulher? Só quando eu vou bangar zamba, ainda na caguente, por aí. Deixa mas sigo a
5: fome. Na bulukira jinchino, na bulukira jinchino.
4: Chingizan,
5: papo. Ah, na bagira tudu.
4: Chingizan, papo. Nde?
1: Já, cuidado, tá mal, já.
4: Mamala, né? Iyo mpoko
1: kufaida
4: mdali gari ya kubela cha.
1: Ah, nia.
4: Ajo kala tuma kuinda kukushu, tuma agumana mundu pa njira jita sidenti mungi ya kuziwa, sidi pa mkwata kuna
1: hospitali,
4: asidi ya kubela.
1: Epa.
4: Hindi.
5: Ha, nafika mbu ya ili.
4: Ane mwafio, mwana nafika cha.
5: Iwa lendo alikutu.
4: Alimamu ndaika mkunde mu. Ata madishikansari
5: mwana. Alinyumba mwuri.
4: Hindi.
5: Sha. Mwano ino na anaitali ono iyo.
4: Mwano anaitali ono. Muna goba muna shita.
5: Eh?
4: Muna goba muna shita.
5: Tai.
4: Tai tai. Muna pizondi mu. Hindi kalanga fika wabira maka.
5: Ya.
4: Kanzeo. Teba teba. Yukulonga ni. Njue ntembo. Njue ntembo.
5: Ya kuvira. Tasembana taendela piaka.
4: Iu msa kakwele kwele mwa vira. Kanzeo. Vira nzeru zera
5: kwa. Kuvira mpina ngomba.
4: Lero nzeru.
5: Ule ndakali mtu.
4: Sanya kuvira wale.
5: Ule ndakali mtu. Anya
4: kula pale.
5: Ii. Ule ndakali mtu kunyumba ungumi kwele. Kwenda kalapata limba kule. Takwila kuvira kule ya
4: lapisi. Muna pizua njima.
5: Aba rambuteku. Aba rambuteku.
4: Aba msa kana kupulonga
5: mtu zera. Muna pizua njima. Panu nzeru zikalongene mkono. Pani ngada bwana yote.
4: Panu nzeru. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Vese. Akuenda abukan sanga kwenda kunyimba basi mba mara panangu wa transferi ubeza za parabasa mwanda bwero mudono muitundulo ninga nene mwayona kani chitabwere laka hili gaire wana katuta hili nyumba mwili pakwe hili kanyimba katu nkangwana
5: pintu
4: inda wanyangu uyu uyu isha kubwere ratu
5: katabu wana pintu wanangu wana gulisa vipida
4: gulisa
5: nyumba
4: ndipi yao pia kubvala mpianji pese maparata pese na losa didi ya didi ashtalonga kutuchili ya kunu ziyako balika

Njineyo anzatu, muntu angate ni nkaziba, ungampanga kutu unore nkambi kufa, unore ndi chimburutua, unore ndi sambwa chene, kuchita mwendungwa sangu ndumwa njira. Saka nungo kumuida, siye nakapioneka. China solo, china nzero. Ziku ya malari nika chemele skepe chimoto. Na bola moyo.